kuko yutesi wali masaka mupaka bana bali wana bamute bajimanyi niyo singana muntu aje kwasa dagamba mbu yavake na kuiye yona jali ko lwa lero ba mugoba mu yutesi ngajo linda ba Japan bali bakola yutesi naye ba musonseka muri munda mu ba mukolera yajira muri munda katika yavao naye nabanga tachaiza kubera kunsi umbuze lacho libo tindipe pepe musebene be yasala ko kumirimu ningo kusala ko kwayogera kwa miaka abiri agaise gobanga etriad nonye top nonyawa nonye top todanga Gilead wali kukabira no tunulanga ebizibu byo gaba ne baunelekera okutunulanga ebizibu byo a mungambire mugambe ngolinga jolinte guwabivamu mugambe ne dobozile ngolinga jolinte guwabiva mugerekera okutunulanga ebizibu byo ikera okola chi kira okutunulanga ebizibu wodo abantu abakulaba te salongo wodo abantu abakulaba bato yamanyi mbujako mu okutunulanga ebizibu abantu je bakomu musasira ne service nge na janga nengo ye nunja azirese yeka nanga ari bono yambala bono yambala olulunji runji kati bana akuwa ajja ina ana ngalinga natero okufa mbu bwanafa na bwatu bamukwatiru ekisa bamuweyo ku kigoye okimwenda ari je bakomu butakuwera dala jewa kumobuta kulinana bandu bako webe abebe zivu tunula ngulinga joli nito ine milioni ya dola monsao oleba taa kuwese gamba konti amina tandu kukogiranga ine milioni ya dola nipo batu walide chagulo kwa bandu bagara konekitinga na bandu bafana weba tiyo uliyako nibuwa subilo usubizi nito labi kwa inasene ngato zina afundi kilazi kuwade uweza na munga mbao yae soko njazikaya wa milioni nga bibidi nazi kuwa nga kumistake nzi ntolabi kwa ina send na yobo ya gale nsene kwe wale obo ya gale hapa kuwala waga neda lo kuwala gezo tani kwa kunyo nyole bizu yoyo yogerebi inji binji nyo manye nyumba sensa sule etuari dina chakuro omusajia yanzuri kwa kwa yande kao omuano umu ya loare nkwa wa hawa ni chewa kumunga mbao nungata asobo ke hivi hali ugira nga binji nyo joko mkugere vingi abantu baluhuza mbujoko mkuto tole na kwe nyinge nyinge nyinyo jeba kumo konekitinga na au jeba kumo kwe wala weke ndeze kama sitola manji kwa bada yugira likela ukufana nange bizibu vyo likela kugira anga pyo yugira mungiri ya ganto liko jolaga yugira mungiri ya ganto liko chokendo kufuka ania ulia ngambe konti amira la ganto inachori yugira anga wezamu amani yugendo limi oli positive. Stop those negative conversations. Ezinonya sympathy. Kanjo kerenga kantunule kwendi gana atero kufa. Wamele wa ansasira. Jeba kumoku weyo ngero ya gambo wahi. Uyaraba kataja soko kebizu vyebinji. Ania ulida ngambe konti amina. Sicha ulida ngamba konti amina. Ania jukira bagenga habana. Ani ajukira bagenga abana Katonda yabagattako emisinde oba omusinde ne batambulanga basemberera olusisira lw'abasuuli nga bali bana ate bagenge ebigere by'abagenge bibeera tebivuga kuba biba byakutukako ne bwakikuba kutaka tekivuga uli akatonda kiyakola yabagattako omusinde bwebatambulanga abasuuli ne bawuliranga abajasi emitwalo ena egya Isirayiri nga gyegatiddwako amagye agamawanga ageetoloddewo ababalumba abasuuli ne badduka abasuuli ne bakola batya ne badduka kitegeeza Katonda akkiririza mu impression Katonda asobola okwambaza ekitiibwa ekirowoozesa omuntu n'amulowoozesa ky'otali oli nakutunulira nga tuwalidde na kyaggulu n'alugamba nti olabika yegwe haamu n'agambirawo nti engoye endibota zino zitwala onoosasula wiiki ejja ndaba mmwe bagagga b'e Kampala somebody can mistake you but in a good way ani awulidda ngambeko nti amen
katonda adira ekitaliiwo.

0: niwe somi.
1: Eko, ninyoe Mr. Kasumi Karabiri. Obi wangu kugamba, kiuluta.
0: Ndo, kuru.
1: Mazi.
0: Uli mukura sente mwana.
1: Aha.
0: Ukuzo kuli mugaiga virovini. Endu motoka ya kangaroo yao.
1: Ege motoka yaani. Omayibu binu nkulele kitongole kilambuza. Ntuwala wala ambuzi kulele biogura ambuzi. Nibu ni mbatu wala mkisaye kiendegi. Ndi. Mr. Okavura.
0: Ndiyo.
1: Mali.
0: Niku mali mani. Nika kanga kusoma. Ntaka mbazile sinia ya kana.
1: Echali.
0: Nisenyevu ya kuile. Nyatandika kusulu mbili mwabula.
1: Echali.
0: Nyachuwamu kukie nkoko. Mkatari.
1: Mali.
0: Baitu. Baitu nukambi. Ukakikuruta utamu kitongole kyobulamu.
1: Baitu wewe. Kya mano mneke okufera baba wao.
0: Mali.
1: Anyway, ubule motoka ikantwalira mu obwire. Kabanyina kubanza kufuna ka driving license. Ndibona funa okogesebwa ku ruga ha Uganda Tourism Board. Ndibona funa license yokurambuza. Nokwegesebwa kutwara obwire butirido. Kandi ha mihende kusoboka. Oburambuzi buteira amani mu kutumbura ikura lya Uganda lirungi.
0: Okay.
1: Hamune byo buhangwa ebisoro nebibire birungi. Ego.
0: Ekyo kirungi. Baitu, aliyo mugisa gw'omuntu nga nyo.
1: Ego, omu Uganda byokurambura bikyakura. Kandi aliye migisa nyingi. Onko kutembe ensozi.
0: Okay.
1: Kuhule ebinyonyi. Ebisoro byomu bibira. N'okulinda obutundi. Nibyo habitite biroho. Hati n'abasigazi bakusobora kukora nka abarambuza. Ba driver.
0: Ego.
1: Abakuvuga amaato.
0: Oluni
1: mu bituka byokuwumuliramu ebyabarambuza. Kuna abalimi nibahereza ecology na resort ebyokulya kuruga mu Misiri. Nubwo abandi nk'abakazi n'abakozi ba ebyemikono nibaguza abarambuzi obukomo n'ebiibo rundi ebigega ebikozere mu kuhondera n'okuteeka ebikozere mu kuhondera n'okuteeka ekitinisa mu buhangwa
0: kyali.
2: Oburambuzi obukweyongera buli kiro bukukora emirimu kandi nibwongera ha katale k'ebyamaguzi bikolebwa hano omwaitu hamu n'ebyo buheereza. Ekyo nikiforo oburambuzi kikwesigama kyamaani mu byentaaya ya sente mu maka gaingi. Kuno abantu b'omu kicweka nibalindaga ebyobuhangwa byabo n'emiringo yibaikaramu bireeta sente kandi nibikingura emihanda mpyaka z'okufuna sente. Obutumwa buno buleeserwe Enable hamu na Ministry y'ebyenyegesa n'ebyemizaano kandi abateekeremu sente nibwo bukama bwa Belgium hamu na European Union.